0: ko ra pele o hoye akunya iwe a rimu respirara e chile ndumhiwe rimu respirara ya respirara irimuja erimuja matara sinya sinto ko matara sinya hanko ni varir matara sinya aweshi so comandante bondia insiste kun ruino ruino uno mupona wiri mbotheo hene puina hina kumohola hina kumohola tada la ngigo hawa we mo kanao mo kanao kuti kanao kom mara pigo wa wiri mbotheo tanna hivin ravo anna hivin ravo bundia washolo pama pomero gure makupa oh ne hiwe wa wiwe murianyo kire juala uto murianyo wen kire la murianyo ya iwa por yo kana chuto a kana thachu a chuan ka pasa maru kha ani viri murumak gagi hen kile chile vacha ka yeyo amme ka suen la comandante kini kere ha iwa wi ka suele o radio mosambiki misora se provisa va zambezia va chuapo mna halu kigumanyeria mna halu kisuela wana mvinya makupa epoma ye wana gruwe muchwa hivolwen leva poma mvene makupa local that ela erno yo kala shkola ye yorera ko hinto kopia o mwani hiko anna hivinde vako thamara bundia washolo apama ogumua ya Ya iwa promosawe chaka yele ni manonki hegimalende. Ewa promosawe. Mukweo miniko, mwavari wapajere chwene. Mwavari chwene le gume. Yele ni iwa promosawe. Kahinto kopie loje yo. Kapanya eka o isapato. Sa kwa ikoroa e gonto. Endu mihi ikoroa masana meli. Nsana. Kikulu. Ikoroa isapato inatokomu. Kino muku ha o kana tamwe na ro kupi ha a varra tu muharu se yo kero we tamwe ne isapato hiya i kumi se ha ai wo oh nin ko ho e tikit se hi simani he sari va de vankara ki ah ti se hi oh irin kurwa pure ko e ti ayo e kriya ki rin kurwa mpam pam o mule muloja na wo okay ko wi gwan i viravo Mwapanya mukoherere mweroka kwa wiwan ala twangigo hawo ya komandanti to neneva ta wocha ta wela to riba ta ule vala o to miravo echi yondo kihiswele nyuano munkona mukiswenle mukhanle wi wingi da phela wi ho ye nyu ano mo ri pa wona wi mangi ni verre me khaka a mo tshwani ka sile hani ka le sifikara me khiro enna phela khala mo tshumuk nako o yo o kipa ke le itura kompeleta ne puri yo khala we rwane mo je puri wo shele ya ma kha jo e puri ya ndur promosao cuidado cheye promosao cheye promosao Mukoheke Kehmaka Mukoheke
1: Spill Bars Entertainment You know
0: 5 horas 42 minutos BB Agents Senhor PS Salimu É profissional nessa

0: Mali.
1: Nyo amelabo mahikwala. Mwiwele leke ni himama minyo na hapa binyo. Ireta hirele. Tiele mkumanyo hiyo. Anabare mtinawe. Kasopa merabo. Munu mwoko mungungwe. Kasopa nyashimwali. Alopa na wata pa himasi. Munu mwoko mungungwe. Kala hiyo na aniba hiwa mirugu. Na mama nalela kaitale. Waiko ushegua. Nalela uitale nale hiwa mirugu. Nafanya memo mtale ni memo. Mirugu so aditimi hatu. Onu mapanyo hiyo. Tuanyo ya mnurangyo na morari. Mwiriki mwiriki mwiriki na morari.

Ogo ga wendi kwa kwanyi hira bito kusa uhiya uhiya na hira nrea huma igwara thadu da thanu sa washa lwa ini valuwa laki igwara thonda amu hasa washa lwa. Anasa kayo kwa sira yo kwa sera samita kusele jiru selomu sa washa lwa nhiku na anuwa marlam thako. Mahiku na kwa naya kumini mahiku magina wako matanu na pili. Anapwe nene winduwa. Lapwe none ojuchua. Lapwe none ate okuma ipweto. Oye, ay kanu ipweto yuhayo hiyanon. Akuma wa yoye lapwe ya Mosambiki. Lapwe ene tiyela.

Oruali nampatu wa isaba ndiye mana mdima nigi ya drungu imali uvru wana niloga ya Krednaldo na Tamirish Moyani na wana banigadana wa isa otiana otiana nigamala uvru wana drungu igili vatado nodha na vina dime ya mchicho ambalo tene afuno kosepa di adime yombe subuno awila gambala na nakwani ya dhaka na buno mwye saoni mfarala di bani oru di koshtansi wala ni matalama kana da evina do tagia mwana mi wani vurona mi sama basi par jipat no nani nga muzeli nyira di msambiki lulu na mudile no nani vava na makono lapo lapa kobela msambiki na msambiki mzima

0: Egi edhe leo mfanya na mplikisa ni vuruwa na mithi samabasa ni kanda miwa vini ulewa mchitu ni bondia munda na uvimu rutagani
1: bondia mloka na miwa vilela di munda na murda bulu wa momedi
0: momedi kumala wene
1: kumala wene niliforte limiti na kuadra na mopea
0: aha vare vare migano ni
1: migano ni papa migano ni
0: hapa niloka na ni migano ni mampo
1: Muloka na suvilela.
0: Suvilela kambe ni davito no fia dere tuko mbe subuno peno mun kapula.
1: Pepe la tena mba mwa.
0: Oziva wa ni kosela, oziva wa ni kosela bi yo dabno.
1: Oziva so mentar ku megabyte so.
0: Bano na kwani za ko komigano ni ufanye nyu.
1: Ya, okuno kuna kwani kali wo na kwani ya kasoda fu da. Dapikele mizuru atele bala na kwani yaka kale atwa respecto ina unono mwaguba.
0: Bwana bo.
1: Mulugo atamalele.
0: Ndio tamalele.
1: Obrigado, obrigado yamba. Yo vile
0: kumiwada meni mabasa yenye ndio mkalo dofanyela.
1: Yamba obrigado uko na radeni.
0: Ya. Tito kumala na mewe ukule bani mwino file muyelwa. Hello.
2: Simbondia.
0: Mulu vinzira niyo.
2: Hello Simbondia.
0: Yo no you want dre to nyom no ni vuruana?
2: No vuruana.
0: Oni vuruana ubi.
2: Ni no kuno malay bairu maurin.
0: O malay?
2: O malay sim bairu maurin.
0: O maurin yo amno ni vuruana na mikalo dofanyella.
2: Sim.
0: Ah, ni loga nani?
2: Mologa ni 04.
0: 04.
2: 04
0: 04 04 Ay ay ay ay bano unamatanga namnoni labo ninganti kani
2: na da ukuno kavuna kwani azaka tudafuna tukabarano tene na kwani azaka labo na dakuno telana yata telana ya mabata zuzi
0: se baito no tamalani sabo yoko sepa ya dimenyo basa nalna 04 omalei Omalei, alina 04. Mwina mchito uruma, bondia. Yoli wa mchito ni mwagumi. Ngani, kosileza. Kufugula mchito yodhoa, imele wa msuwa wa. Ikala ziziva dhawaini, mwino fia.

0: kwen ada buno do swanu.
1: Yene ko diginya.
0: So umpra di to yene kana telephone try agora já vai vai na end plan to kwen experimento kwen da farita.
1: Wari da zakanga si.
0: Do swanu.
1: Ah. Vai to yene no ene ku mi vina da kazi yene bi badi genji ba bi na farido do na kwen da kada buno.
0: Yamba.
1: No tamala. Kaga mi tamala umitwa. Bila mi hapa mbule nduwerea. Haa. Mwenya. Tito oruma magumi.
2: Kamgumi, kamgumi.
1: Ye, nikana mulu. Mulu ka uvi.
2: Wana muhiwa, onawela.
1: Onawela?
2: Haa, omolokwe.
1: Omolokwe. Kwa dhari tuwene omolokwe wa? Labe. Kwa sanene?
2: Ano, shedi wa sanene, kaki
1: yo. Aha, iyo vina nikana.
2: Ayo.
1: Obrigado. Onakwani yaka banuko, nakwani yaka bani, molokwe, na wela.
2: Manaka Belito.
1: Lakanga si Belito.
2: Onakwani ya Singwano.
1: Singwano.
2: Everda Domelo.
1: Akale ni Belito mpaka nyugani umtieza Belito do?
2: Belito, reba hapa Belito.
1: Ah.
2: Mufuna
1: umtieza mpaka nyugani?
2: Kumudakele na yuwa nito sane no wafu no.
1: Baito, yuwa nito tamala Belito na kwa niyadha katanu, yuwa ila kale ovina egumi mulugu eke volada.
2: Kishukurele.
1: Yuwa vina na shukura sabwa anyo odigi nya mtito.
2: Brigado.
1: Eya.
2: Makini sina nakikinicha niwa mkwadiwa.
1: Mkwadiwa
2: wana
1: mkwadiwa. Wanawela omolokwe.
2: Omolokwe.
1: Kotamala
2: kwa shukuru.
1: Bye, nalo molokwe.

0: Belua Kafiri, un loga di Kele, Muya Sorukani, a province of Zambezi. Chito Roma?
1: Bundia.
0: Maye?
1: Baye, Ukunua Kariwa, Rokorda, da Kariwa.
0: Kumala, any Maye?
1: Ukunukuno, Omponio, Malini.
0: Nde.
1: Yeno Kovino Radioni.
0: Yoni Kana, Oziva, Nikosa, the Mumbe Subuno Maye.
1: Oziva, Bawira, Pai, Baezili, Manuna, Kanyayaka.
0: Bani.
1: Kaso Timotio
0: Ngasi
1: Kanayaka Kumi
0: Lobaliwa
1: Lobaliwa
0: Ushkolo Nodua
1: Kolo Nodua
0: Nakwa Iva Mother
1: Nakwa Mother Si
0: Tokunya Misampa
1: Kaiso Nikan Kankala Winga Atamagere Wendo Echin Luga Signora Echin Irim Lugu Chenia
0: Echin Irim Lugu Chenia
1: Ah
0: Oh Chenia Wendy Whereupon you put Tokunya Mataka Buchelela
1: Ah
0: Podu ipi nota kwenye mataka mutichenile umuyo, umu gana, umu koseji mwena kala mnubu tichenile.
1: Podu kwa unupaba hiko ni.
0: Dada. Udida mpida.
1: Cheni, ucheniwa.
0: Ucheniwe, malo ucheniwa.
1: Yamba.
0: Nota vala maie.
1: Briado.
0: Ya. Nikana mwino kule mtito ruma. Mwagumi.
2: Nagumi fere nyo.
0: Ya nikana mnubi.
2: Ilo kwa kuno luwala miye Jaimi.
0: Jaimi uluwala kumala wene?
2: Kukuno kumala wene suji, parafolo wa muradio ni
0: kaipati. Wana mali kinyalo njiwa maridi. Njiwa pa mwakana garu mbalo mbalo wa bae kambeni, unakwani edha kuno luwala baani?
2: Ya, unakwani ajaka di manoga Orlando, seki balun kazale ja manoga Orlando Vicente, maina mwadie dona Fatima jangu.
0: Yeah.
2: Dona Fatima, afanywa muruda otopela.
0: Otopela?
2: Sisi.
0: Mm-hmm. Mpaka nyo wati yadha baanabu wene, mpaka nyo wati yadha wati yadha wene uweli.
2: Ya, wene operene dabuna wankosa 40 isenji anuji.
0: Mm-hmm.
2: Mudo buwanana mwe ya neni.
0: Anakono?
2: Na, matelo.
0: Ah, la keso sotela na?
2: Si.
0: Ah, bye to, bye. Inde, inde, inde.
2: Dabuna ditie zelu mwa wene.
0: Si.
2: Nga udu Orlando mundi mwa wa igereja vina.
0: Hmm.
2: Entao, zelu sile dafo na katie. Aude weda na mtugu manwae.
0: Nde.
2: Kale vina mtu oda la ganae. Akale mtu weda na povu ya mwaderetu.
0: Uyua nani ana?
2: Uyua.

0: Ika na mtito rumi lokule na miwa umaria. Magumi?
1: Saudi.
0: Ika na pene nyo umunoga uviani?
1: Kuno poesto, kampu katale.
0: Bani ya nulogi una?
1: Nandu.
0: Nandu. Kambeni unakwane dhaka bani?
1: Mwana garita.
0: Dhaka ngasi rita?
1: Jaka nain.
0: Mpaka nyo mtieda?
1: Avolo ishkola.
0: Se.
1: Akali mwana walelea.
0: Nde.
1: Divina sana garage petu na hiyo na babe
0: nde
1: ba iko paga nyono tienda mu
0: odo te ali rita ya
1: eh
0: zibeluko
1: zibeliwa
0: ah vino a gare genrio na mwendo mzima levanti ay to yo tamala rita uno vine gumi. Ya paga nyawali Omaria kanaina wengine dhali utamalani mwetero ndivuru wanile.

nous tamana ni moten on vrou anile ya bale otena kose le pariari me gyan basa ngile mtitu e pariji pari msambi kina okobela msambi kevin afu na wila kose pariari ya basa ani vrou anavi na mikalo do tapunyo tapunya yen lavana dilabo do tiana otiana no na bale mfuno ni fanya mirudese do kobela dilabo do kobela por un tapunyo la www.urm.co.mz non fanyam bweni bata kunye uva uma kabali na wenye dhailu tamala ni motene abala ni vuruwa nile abala alina iyo mpaka pa bangomi u mwala na Domingos Alberto wa mwala na Eliseo Salakini mbweni musili bubuli ni walo gamaru bage echeni ni mulugo ochenia nona kabali na ailu chigo uyela niga kwa na mwala na wako matana mitanu ila na kwa niye labonti na mabasi walizu na ichuwa bo na utiani paka ochigo.

0: Kubra, uvano dima ya misel wa Mzambezia. Omangu melo wa sumana, airoma matanga katongo la panu wa chuabu, ninga ubwele na ovira wa dhaka makumatana mararuna na hii za kwati ya chuabu, matanga antabeluwa sika ishanu malabu makumbe na mudha, mweru buno onlabeli un wa agostu. Muselu obu ndanadi mkwaga Domingos Alberto.
1: Sabo ya matanga wako na dhaka makuma tana mararuna dhaka na iwa kungiwe ni kwa tinachuwabo ninga ni kwa tinona malabo makumeli na nimodha mwiru buno wa agoshtu tilabo ni intabiluwa matanga bakani iyo na matanga bangiweluwa ui atabiluwe na chuwabo tene vina niroma nzoma na katongola Nzoma ntina katongola mbweni ni nchitu waga meri dhoro madha yaka yaka pano vachuabo. Iyake jino nona ni lupi edhu wa mpaka nsaka ntina matanga ni kwa tina chuabo. Masiki dhawene vanone ya oeva eva wa makuri ya nkosa gepadi ya mavurano waba ocheta libo topinya ocheta na lagiega mkalo dhoti ya utiana dhana mawani. Nona maono ali makuru kumi na mararu. Vankala gani la kathamduni makuru makumeli na matanu obe makumararu na matanu. Ninga mumpadwe la gani. Apa, iyo vina ni tamilozi wa chini empadua yake jino sabu ayo iva ya makure na aba. Mbunda ene, iyo ni mutamila musongo lili wa mpara konsili municipali makamako nangan la dhamavego na dhisangu sangu dhampira vina guwa. Ni loga ya nyanye sitiana zoa, nona iye ni ontaki yedhi wila ne. Awe ene vina ninga songo lili nikuru nti obe kamari nangan la dha Visangu sangu na mavego vina dhampira umpare na konseri municipali ninga asanguli ya nidia sila yene otonya ya makamaka ya vanoni ya wila burevi eno kalaga ni kami edho ni mvai waga makuru enaba nuna awa makuru ankami edho waga na mua kumbudu nyumbani ya konseri municipali yuila avodhe ovigangiana avisinya dhaga wila vurani na makuru mena guwa miruda miruda obe miparada mabasa eskati paduile ya kejino papa vanloga sitiana zua bagene egi enokalaga moea wa maka maka otote leofu guwa makuru enaba mbeni arumile gala tena di malo padua sanyendo waga wila makura bakumi na mararu avodhe ulagi ya dhimpadu waga na nzoma nchi na katongo la vachuwabo ninga malo gelie yowidhe tene malo sanyendo wa yowidhe tene vina dhede ninga mufuli la achuwabo ya anziwili waga nzoma nchi na katongo la
2: o número diminuiu por conta das despesas. Nós despimos aquilo que era nossa responsabilidade de financiarmos os grupos culturais, por sua vez, virmos premiar também aquilo que os traziam a custos avultados da instituição. Então, esta é a segunda fase, ou a segunda vez que os grupos fulhões eles suportam a logística só por si. E desta vez estamos a assistir que os grupos tendem a reduzir, mas já temos inscritos.
1: Também a gawa o iwa abale angulia gadonga doja doa a galeria abale o tena ankala no alininga anamona iwa ila agapuelo bo agapua nonadala avode osuse lokule ompiwa dhotiana otiana onuke la vina dhinji nona wi arome oraura dhinziva oda la ene arama pia vina aliwa uzuma validi sabo ya matanga amwauno anikwa tina chuwabo na vina guwa mwa nzoma ntina katongola awene ankosaga ya wila omaro melo wa sumana ya enati awene amaro vayi wa miburodha wa mungunga gani masapata wa munguli ya nidhawa dhotiana otiana anyaweda vina gathano kana vosa mavoja mikapata na kuwaocha na dhina dhimpiwa Mzambezia ninga todi na dhingi dhinziwe ya provinsi yejino mbweni vine sika paduile ya kejino jendeli wagasi isi nazumia na mapie ya bage kitha avitha ene awene ya uzuzu mene anotagi yesi na miko madharadi Msambiki
3: katija Filomena Abdala
1: ni basa gani nko sinyo
3: mabasa nko sami abaino ugulia
1: ugulia
3: mungulia cerveja oja maje iglobo detene empadwa yo kaninziwa so ni mujeda munisipi kwa mwenu malologa na kwae amfuno ni baya matenda kwa nlogiwa
1: mwona mga kani mpuno kusala marondi nyo na mikaloga

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ronya Antonia Mirdi Miraru, Namita La Kumi, na Mita na Moda, mi pagayon kananam kubani, wila ndia na lizu ni chobo, nona jibo gadi, wila ndia mabasa amuye na logo.

0: Wilà adhina mabasa amuina na nlogo nguwani.
1: Mabasa amuina na nlogo.
2: Antapulela dhinimpata muiana mnlogoni.
1: Mabasa amuina na nlogo.
2: Ankosiwa na MSOR Provinciali ya Zambezi ya Radi Musambiki Bachuabo.
3: Malejelo, enono madima ya mabasa muyana, sumana zotethene, notapule la zinimpata muyana, mabasa ntideye na mpere unkaniye siku na siku. Dabunoni mfuna nloge za makata mio anapaticha azombwe, anohalo banana anayana, mwa makata mio aba oko bola fola, onwa, ninelevi na odhana makata mio antotela oteliwa aima na tuunwa. Mwobi uwe dabuno, Dinyanyi Inej Francisco Noreno onlabela Kambrinya enaka mieza anashkola analubwana na anayana ya wila edie masunzo awa sema katamio alabela ga kwati yomilanj provinsi yuna Zambezia. Mulina mio Juana Brito mesru mabasa dija Similton Ernesto.

0: ana paricha ana muzi enjene azombwe ana lubona na ana yana onwa na okobola fola vina oteliwa aima aina tuunwa na mubi we un nele otanalela makata miantote la esitha masunzoni makamaka okobola fola onwa na oteliwa ana yana aina tuakwa ni adhaka tana charzo baliwa wi anika mieze otapulela mabasa ntida mparonla bela za masunzo kwa tiyo milanj nikana mubi we un nomta malela saba yokosa epadi ya mabasa amu yana dabuno moyoni
1: nzi na nagadili insurance shukuno reno
2: nyomu labela epadi gani kuno o milanj
1: edi nlaba epadi ya aprosori na kamieza ayana azombe na imavina mshkola
2: masaka banu wali umasaka urucha makatamio gani ya napaticha azombe aima mashkola bevina murdan mwa mukalani
1: masaka banu realmente masaka urucha iyo noa kamieza mziru kwe vaditi kana nga aima anfumoteli wa setu noe kameni kana vina aima amua noe mashkola ofuma arivina masigaro mena iyo ni mkosa palestra ni mkosa nga guruku iyo zoao iyo zo laba na awene sabwani atie makalelo yapo ampadua ova nene iyo ninozi wa wila azo wa mwene mo guruku siwene zindo wa nongwa o kapena o fumari o hoteli wa sedu anelo ogwada zisile zi pala ano sile zana awene osoboro wawa
2: kuloga okuna naone ya chi anone ya ima azombe angwa antedua inatumwa akala okuno
1: zinopadua zinopadua makazi ingi vene maji zinopadua ntawa hiyo nungotu kila ati ni wangane kebai zingao sozi ndago unua hiyo nga ndimua nga nizi wela munisunza siwane yotezi ya odoa waka mieza ima abale yowila anako seso paro songoro
2: mvira mashkola be matakumula ime
1: iyo ni mvira mashkola ameni novira matakulu nuwe niko sanga nione zona muga yodo wao ndona alo gena litera pale nandimua nimua iyo kosa janga reuni yao ulo gana avina atitiu atitia ayana sabwani isiwene vina padue murudani vina makacha miwapo kaeso oshkola tambe murudani zinu padua vina
2: ulo gana roma vina murudani
1: zinu murudani nagafia novi
2: oshkola
1: kesione zongo aone anuona vina murudani azo mwena anuwa jaka jaka maloko sapalano doko sake suweno vi shkola
2: eso zongo aime ene kade ntote la makata mio aima peno wanaga
1: zino tote makata mio sabwani wila awenaga mwa jamusoro obuja kampensari deretu ono toto wa muso ono pensare la gaja zilo bozina zoika la kalie
2: ono masiko abano banigaona makata mwenge na tu ampana kwenu mzo mbo tukula mbeni mulatamu kwae esile zinkala saba yesuene so zongwa fola fumare
1: zinkala saba yesuene yenu onda sikaya ba malongwa ba malofuma enveji opensar wila dizo da sunze na vila timu turumani diwe zimfuno loka porosori disipline ya matematika portugeji kapitalveji ina yenu jompesa rukosa zilo bwesile zabure tabwa ni musoro ae jom malo zugunua na kachaso jile na sigara jile
2: kuluka tomo zene sinotadu cha musoro
1: zinotadu cha musoro
2: Amwe chankale cha yana lwa.
1: Enkala anroma wilaba alonkala nga anwa na lobana. Tabaga kuela vina. Ana yana bale para volwe mu grupu jiweni.
2: Aha. Ana yana namna romo volwa mu vina
1: okuma. Kana ayana ena ankosa zilo bunge siweni. Ashkaye venjeni. Maji ankueli wana azombwe vina abala kwewa sabani ansuza va muda. Anvega wa muda, murudani anda wa muda, ane wale murudani.
2: Esa zemezusu miyabadini masunzo?

0: Zinozuzumi ya masunzo sabwani mwana kankala ja na pensament uji na wila di kale concentrado na zinfuno disunzi ya profesori zinozuzumi ya profesori ulukulo songoro yene kalivene vo solivene vo mutuvi majimpensa riene zikaesi wene mangwana ndoni kose ni porovo nkosa porova on tirari zero nta mfuna iyo shkola ngai nendele iyo shkola kaiye siweni iyo ni mfuna mwana sunze aga kusama porova akane nota ya deretu msabwani mangwana iyo ni zila wila mwilabo ni mpu hatu ankala jera saune ni kala wa iyo mangwana anofune anda ena nta aporosora bo a mangwana andovu a president amangwana andovi tenka zemune mu mushkola agora na makata myongabo poduila elabweji ye ne poduyo mangwana oikana aimeleli aterete
1: munti yan kokomezugani wazombwe aba bivina sabana imaba anwa kubora folanda mataku
0: nikokomeza nimfuno tiami yo veneva romana ababi oteni sabwani ni wanga nelege ane u nanga nelege ane u makarele ane dani zino rucha mazinofune ya wina nanga nelege nizogo shkola na kuelua nga ama mbali para wila na iwe nota ya profesori oportamento ya profesori agora nga hazo mbwe medi mfuna ditie ni kukumezo wila mwikosege zilobwesiwene zongwa makalera abo onwa o vegana aita atuena anwa sabani nyuo mufuna mukale andimwa amangwana amfuna wanganelela bweji mangwana dinyu ntanyo mwa afuna koeda mudila ngesi jaka munakale emelele aderetu kamunakale anama sunza aderetu sabwani vina makale lwabo etene podu omutukulia mutu ateba akwa
1: enofiezo okwa
0: enofiezo okwani
1: emparu wazavi mutu tokela kakaso suruma mpaka ofiezo okwa
0: ni mpadu wazavi sabwani awene kanziwa obule murobwe obule murobwe nta mutu ukana kalelo ya ningo nae podu wila ba afumari ba nwa jamuro bobule ba bumuto tia kurubule mama kata miyo maningo ni musoroni iyo nozo wa wila tambe agafumari nga mwalo gela miyo wila awene musorobu jaku mpensa ardere tupapo jabu afuna wakani inoruma au tukulu ambeni omulatana mkwae bayukwa esene zinopadu wa vina
1: nani wawula esa nguji ofumari basi kumenye nenda na Malawi yedelo vina unu Malawi kufola zinoguliwa mamsika mbesi za suruma anoguliwa kuloga sabayo kala okosa ipadi ya madile na labo ijo ina ya utakulu ayi manosunza vina medelo wa wale
0: ebe eso padu za okosea maje nga nili paiji vizinyu nuenga menopedu ani nili paiji madile wadukana ja influencia ya weneo wadukana mas eu tenho na certeza dele tu mas pode o cara né mas eu tenho na certeza dele tu mas eu ia de não padu a mulher para não fumar de não padu a só younga é meleli nem labe nem fume nem leme para eu ia na salvarai maba manguane cara eu ia boyo dele tu
2: Inês Francisco Noreno alugaga eu ia mabasa aba ogomia makatamio azombe onwa na kubola fola anufanyela origani liwanatu otene. Vasogoro oiloga vina za makata mio antotela oteliwa mwanamuya na ainatu unua. Ninga malugie, otia ototela makata mio mwigumini mwanamuya na oskola vina onukana makata mio agateliwa ainatu unua saba onozuzumia kansogora na masunzo ae.
0: Nina baralia na uzooko sako sazgue. Nga mapaleshtara ha. Niyo nduwa mashkola. Nilogo kesuene wila muiteliwe. Ovanene munokana makata miyo. Sabwani weo limwana. Nga malo okunoteliwe. Okwidari famija vina. Kuna oze.

0: iwateliwa sedu, iyo nnoziwa wila, mutu agateliwa sedu, mwiyana, na mulo bwana onjeze loka na yari taleleji. Yari mwangwana, mutu akana yari, onjeze loka na mwana, onjeze loka na mwana. Nta, inga idadi ningo ntika nilidere tu, idadi kia kwani lewila para mtambire mwana, iye nepoduka na makata miyo, hospitali ya afya siku yobala. Sabwa ni ningo nti kana preparare ya diretu, kana warara diretu. Mm-hmm. Tamempo dukana makata miyo, oshkola nga na alogane. Sabwa ni mwana mwiyana agatelua sedu. Jane tempu yodo oshkolo nolokana. Tempu yosunza. Esile zimtunzile profesor nolokana. Tamo nolo perdero owana wai. Sabwa ni eji fazine yovega na kwae tauno perderi zilo bozinje
1: nyokuno muno labaga mabasa wila makamida na yana na
0: nulabaga mabasa bweni mashkola
1: mashkola muno wako nyama na yana anteliwa gamala bayele batiotelu kule bayele la ofuza
0: ni no afanyaga ayana ngabweni na oni anrumela Nakana oshkola bazika yo paketi yakaya nzido mwana wa afuna ateliwe majioba ni kwa shama basanga bwenu uzuloga na babe familia shkola nta mwana ole bayele oshkola paro kontinu arusunza ye muizu gunu ni niloga kazu di susesu
1: Mpadwa nkala ababi ana magarela ima oteliwa obe banye na ima ula nukwa miyo difia nsakanaka.
0: Iyo podu loka wina wina zona ina podu kala ababi. Maja ababi sabwani kana musoro nine opensar wila mwano nolo tabua. Kana ngesi wende tambe kanzi wa wila. Mwila boni ni kana lei emporotejeri. Ane lei yejo kanziwa. Iye neja gamona mwano lengo unuwa. Onona pale janga porove tuja. Ii mie norela. Kabwani mabela romo buduwa. Ningo ni romo unuwa. Nto onona pale janga kala talveji titi ona bankaye oko musika. Ii wapajani vulumuwa. Noe maji. Ane ya kanziwa wila mangwa na mwano le. Onolo tabua, onolo kana makata miyo. Watakuluwa ya kondo yene, ufuno kala na titiu, ningo na evina, tambe ono perderi, owana wae, kana onele mu owana wae. So onona bai, ja ono kudari ya nyumbo, kudari nyumba, kaeta refa ingu ono, mtau. Otukula na, otela na wene obuli mwana, ekana idadi vina, ekana idadi soze soye noroga, idadi yengala dizoitu anu, paro songoro.
1: Ako mwantia nukukumezo gani? Wababi wa ana yana ya vina?
0: Nukukumezo ni mfuno tia miyo, ababi, na atie aima, aunue deretu. Sabani mwangwana, anelo ni kuidari hiyo. Sabani nnozwa ila mangwana, enfirmeru, anda mwenemu. Aporosari, anda mwenemu. Para mangwana, anukubarele iyo vina. Nyo aima, muiwedege vina, dila ngeso, sabani nyo mukana, zoko sa zingene, osongoro. Zosongoro, zinoziva vina nyo munolo, onoziva, wakana mwana, osunza. Woiwa ma ideya, ma konseju, ama jiveju, muiwege. Tame, di mfuna ditia ni koko mizu ya wila, zina buweze sonyo mwaona, murudani, muzowe, mwaloge. Na ashefi da unidadi, muzowe mwashefi da unidadi, mwaloge na awene, murudana, kala muandimuane, anonela murudani.
1: Amwene.
0: Ya, amwene, unyofia, ono, no, na wila kwa kukule. Onfuna teliwe muloge tambe oshkola ko duzologa na director oshkola ko duzologa na professor kala professor onele ononele siweni zai motukuliwa zomwanza oshkole kala tambe wana walokulo oshkola ekala okasha ngono enkala vego vona totene atotene avirabela nona kala kasha ko duleba wilashi ngamkwaga jwano kule anfuna teliwe abemkwaga

0: We, one era wo machoni wo.
1: Ee, mokelevele le mano edu, kakula wone chule ninkela matapa ni mu. You can le mani.
0: Kino alila, awa, vinyawo, kihakuwe.
2: Tehe, niyo mnerangina edu. Waka wo miravo, kole lihe kina hela akamu yoja mu.
1: Pari pari.
2: Kinere pari parai. Makalilo awapea ni soja sapama inamu usihaniwa.
1: Kuhota malani muna. Tui amara karupala. Na veto akalano anamani owani. Vakinaku, kana kula wika avu haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano, muna pia sosiva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
2: Okweya. Soja saka okweya wapea. Na ve osiva. Ni ano kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kinapea iho pasauma na rikiti.
1: Ahe, so kala se iho ayo kweya. Miki na mwero tuma.
2: Oreri he kumi. Na ve tomosi o tena kala muja.
1: Na ve to wapea pama. Ko ngati husiheni wapea muna.
2: Kena mo husihai. Achu o tena pano lia pama. Kino chaka onya pama, muna mana mahikuwa ya mwichile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, ruhe parate moha, ekwe matapa ayopasa uma, ni mvahe mira vola ache. Waache remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
3: Bureli hopasa uma nari ikiti, ipiriti, itaparpa samwanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Sivelasha, Oklaosha, ni ochuna nasha.
4: Why

a samora patiro kilika a samora ki yeri kila pe fa shavo a samora riwa mwalo ndi amukhunywa wo 9 verses

0: na wo weni peche here no na rakina halawini eteva moza muna mwiro we omana wasumana wari wo rakama zawera zarira wacha bando na tuna windu wele tivi ni homo enranyo mwenro we mohera pama ala apia kuno tani na halawini wako vele watardi
1: watardi
0: watardi tano lota
1: Anasele no maputo.
0: Mas vamos lá. Como é que o senhor sempre é primeiro? Ah? Mon cara mo con chave, como? Mugili hemurete.
1: Etende, rádio cala o aburro.
0: Para. Mon cara mo con chavo pia.
1: Nila rodala, dite te con sorte de que era que iria na.
0: Nanka mugili hemurete.
1: Ina robela atawa atalota yeyo ya mashiyenyu na atamokala ni mera yenyu kaa umu yo hoye.
0: Ura. Omala wa sumana wari wa urakama hoye.
1: Kina robela. Tito wabali.
0: Nika hinko ni mulele manara muentranyo.
1: Majumala wa sumana kiheta pama. Hivu makutulano. Kaa hupancha kula nivu.
0: Hindi we noto. Orini ya wavuku wa maputu yo.
1: Oriri ya hubuku uwe ni vanova, uwe tume rumpa urati vale.
0: Ulo, ni vanova?
1: Wee, nombala pena, hubuku uwe nato.
0: Ona mulava ni wano.
1: Eh.
0: Ana tatani, erdano pehere nguwa. Nkahinko na wile ne, tani, batarde. Bwani nyo? Ko? Mahola horere. Anselen? Karika uka kawiri na toko na ampunya wayo na mukina ku.
1: Ota ki hamala matapa.
0: Atwe yato. Banda muri mteko mbahi hava.
1: Lela kiriva mteko mbahi.
0: Mm-hmm.
1: Kina mui tuwa kwa mulele mkuna omarila mteko. Kila pawa asi selo, tana, ntao ziza wako rapa kirim kirati.
0: Mm. Unaba rela puya ne pahi.
1: Kina ba rela po ukiwe hao, ukiwe hao nanka seru ule.
0: Mm.
1: Onika huwa nkenja.
0: Ah.
1: Aseru lo ni hiyo, mlopo na wa huwa hanja.
0: Hanja?
1: Oye.
0: Tinku uwe.
1: Tinku uwe nubo, batane. Zanyo, seru lo huwa, loku, zesa marante la mja.
0: Awiwa ta uhiwa, hiwa to hiwa.
1: Kenda robela.
0: Mwe paru paru. Tia pama. No odhiveli wa chakula ninyo wano, maswanyo okuchula.
1: Okuchula kinoma hani nyo mkiwa ngempuro.
0: Aha.
1: Kamya ka kerekewe, kereke akomandanti.
0: Aha.
1: Kamya ka kerenusha.
0: Aha.
1: Anadio linga murera.
0: Aha. Aleta. Kamya ka kerekewe, anawasha. Ye, tani, batardi.
2: Batardi, batardi.
0: Tani.
2: Halatana emisi wana kalavitu.
0: Mwemele vavwa na emisi wana wehia nriwele okatembe wile, fashwa vore, okatembe.
1: Niyo nukiriva.
0: Hinko mna.
1: Ya, kamya kakere na washa. Ankasako. Kamya kakere ama na palau. Kamya kakere ziri kiri kiyewu wampulawu. Alorenso. Na mkwa ya alariweye. Irima tuwela nsina naya. Kamya kakere ziri kiyo wani palaka. Wanaketima. Teria.

0: Ivano narona mulako wa lomwe oseku wa yola oseku wa yola awayo aphunyolo phunywe kine ke makhule ola mwakuva ba tarde
1: wa tar ba tar
0: tanorwa khopela jo
1: eno Rena Castro
0: Rena Castro Rena Castro ri gotani fa favor
1: Rena Castro wenno luabo
0: ah Rena Castro ri luabo o khare no tuma mpiero wi hin ro na halani makhule ba tarde
2: Alo, boa tarde.
0: Dano lota.
2: Que lota tu vano, Mr. Carlito, Nwana Rosa.
0: Mwemele we, Nwana Rosa, Mr. Carlito, wana we, Henry Oluwabo, Rakama wo. Boa tarde, Oluwabo, yo, Muranyo.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Amusi akumeno, Oluwabo, yo.
1: Ulu, weno, tena kumi wo.
0: Ah, o wanyu wo, murimu ya wo, munamulapa wo, murimu tela wo, heli, murimu waru wenimahi.
1: Ndim njariwa wa nonto apa apa ta woi wana mulu bala yo
0: ah apa pinyu tona mulu bala yo yara di we yo ele mo hin hia
1: ehe
0: o mala osmana wetan le maratan
1: ah mala osmana no zira phama
0: mhm
1: ba bantu koma ki kulle wo khala makhala ka ba o mtoko wo twa o hi ja makhala
0: we hai
1: Ntse go nne ke yana go mo ho nne lo abo tswa makhala ke re mo ho khala ntse makhala ka dira ke di tsuwa.
0: Ah, e phara matumi he.
1: Ba tumi he go ne munyu.
0: Tia phama ba ka le ka tla Henry mela mano. E sro pointe mo dope yo. Ne ba tsena mtutu pala me yeyo.
1: Eh.
0: Tia phama. Mo ne mo ba hang wana wa khadiwa wana Rosa fa shovor. Mo ne mo ba.
1: Mo ne ke na tsa ka tsho ke ne ra tsiwe le ra tsiwe na.
0: Aha.
1: Mmh, ma to kwere ka se ke ke ke tipo na wa rila mulu ko kire ke ke ke ke ken len.
0: Mutu mure mu hen, mure mu hen.
1: Eh?
0: Mure mu hen.
1: O ye ke ne mo na pa he ke ke wa hen tipo na na mulu ko kire ken len.
0: Ti apa ma ko wi wane, ba tarde wana Rosa.
2: Eh, ba tarde ko ti kam ya no Mr. Carlito.
0: Ah, hai hai, e kum yo khalao.
2: Eh kumi o khala o ka hi kino radio ni
0: hi ano thondri winno
2: mhm
0: ona Rosa yo mala o sona wetan le maratan
2: ba si wo mala o sana ma febira tao hin jom be mawan
0: ah
2: mhm
0: tia phama vando hin ha mri vata babo o hoye o khala muranyu
2: ba si hi ha bakiri wa ati kwa ka kinam chakulela pa hi
0: ah mri wa si khinyu
2: eh
0: Ah.
2: Eh.
0: Tia phama, mwana mo ba hama.
2: Eh, wo ni wo patira kina ba hapa pa rontinye ensuena ni ensuena na Ameriku.
0: Aha.
2: Eh, mama ka tona Fatima, mama no Mr. João.
0: Aha.
2: Kota ni kwindi mutapatea.
0: Aha.
2: I oluku aluku toriyo muteko wa phama.
0: Hino thamala na be ndiriye muteko khale mo ndani hiya na nyumuriyo hindi undi pa kon thamene. Nampoto ni hiya.
2: Anam Adam Pierre Radio Adam Pierre Vokoro Brigato
0: Then are we na Rosa Then haraba kambene we ni repuno Then you mun nan tarra Stay to ni no Holland

0: e poma ya bona guruwe
1: pronto
0: o ri le ren kanlele ndo khopela yo fa shwa bona porque no dole o bona go ri diao
1: non to yo ma non na te borri diao
0: na we
1: ah
0: he mo bolo o ho e te mo rivate ni mano
1: ma se nka go mo bolo ke na pajere ke ikusere pa
0: a mo mo ikusere hen ha ngwethewe yo mala osmano o edela ni phama o khalo lo mphunya wa yola tani a thoi ngkhola ke ma khona mo akuba ba tarde ba tarde
1: ala ba tarde
0: tani lota
1: ni pedito na kula ma
0: mkhalo wana mkula ma wo ye fa sho moro wana we kiro lioma o lioma o mala osmano ko ma ke o edela ni phama
1: wenno wenno
0: mm
1: ah eh weja o mana wa semana ho geje le phama mo hele ka masipa
0: opa mo mo kire hospital ka masuwa o ho eto
1: ka tlo me lo ntobi interi ho ntobi hospital
0: ba la pena mo kire we yo wona we mona mbaho makakata we mo edele ke yao
1: ah
0: ya phama mo mo mo baha
1: wo pa tera tinyo mo rwa mpa tsone
0: no ko hake la khalai
1: wa pa nyetsa na ka tshopwe
0: ana ka tshopwe ha pa nyato khalai
1: ana mba kareya
0: na na mba kareya nto ha pa nyato khalai
1: Ah, and I'll say no Maputo.
0: Oh, Maputo and Sile in the area of Katembe, we don't happen at Kalai.
1: Pronto, Nagato, Meli Rada, Tava, Tama, Rata, Tumanin.
0: I'm adding no Tanaman in your Hapanya. Go Tamala, Batardi. Madam Kulama.
2: Hello, Patat, Batardi.
0: Madam Kulama Komeo. Hi, how's a Kovan?
2: Major, Honasaka, Rato Nio.
0: Yan on Rivino. Muriba Kulama Valley, Nizero to your Marasa Hoe, and Kama Rasa.
2: Ekla Vene. Kragivo.
0: Murivavo hoye.
2: Ah, Murivavo.
0: Mahikuyana komwe yankene, marrasene, masarakinya.
2: Ulu enka mararasa makarajina wanyea wanto.
0: Wanyea wo.
2: Wanyea mehumu.
0: Kahinkone munlele amusi ya kumene.
2: Ah, masakume.
0: Omana wasumano wawadana npama.
2: Tamene.
0: Ah, natuna huti hiya ando. Mutuwe katana makalelo wa pama. Dothene viraka pama pama.
2: Pama pama.
0: Mana hewa muruwane, murimurampane muruwe.
2: Masikiri owani.
0: Ah, muruwane. Olopo rampane mkele wo.
2: Hawa indikele wo.
0: Ah, murimu ihai.
2: Masikiri na mituwe lao.
0: Maya wa muntumi hane.
2: Kintume hawa matumbi, mararasa.
0: Matumbi, matumbi. Oh, kano lo mpunya waya. Tano wala tuwe ya tuwe. Mkula kweke mwana. Ha, kule nje. Mwani mubaham.
2: Kina mahama mokiyara na papa.
0: Aminyo wera na papinyo.
2: Ah.
0: Remi hai.
2: Oi, me se yese, kira wigi. Te kadi ndojene.
0: Ah, te apa no thamal.
2: Ah.
0: Ndiri apa man hikuna na lelo.
2: Ah, obrigado.

0: amor.
1: We, one era wo machoni wo.
2: Ee, mokelevelele mano idu, kakula wone chule ninkela matapa ni mu. You can le mwani.
1: Mkinolela, awa, vinya wo, kihakumbe.
0: Tehe, niyo mneranga na idu. Waka wo mirafo, kolele kina hela akamu yoja mu.
2: Pari pari.
0: Kinere pari parai, makalelo awapea ni solja sapama, inamu usihani wa.
2: Ee, kuhota malani muna. Tui amara karupala. Na veto, kalano anamani owani. Baki naku, kana kula wika ava haka solja sapama kina tumila ikumi. Nto, kuhiwa winyuano, muna pia sosiva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
0: Okweya. Solja saka okweya wapea na ve osiva. Miano, kisivela wicha na solja sosiva sivasha. Kinapea iyo pasauma na rikiti.
2: Ahe, so kala se iyo hayo kweya, miki na mwero thuma.
0: Oreri he kumi, na ve tomosu otena akala muja.
2: Na ve to wapea pama, ko ntaki husiheni wapea muna.
0: Kena mo husihai, achu otena apano ya pama. Kena chaka onya pama, muna mana mahikuma ya mwichile.
2: Yo vire sumani.
0: Edu, ruhe paratemo ha, ekwe matapa ayopa sawuma, ni mvahe mmira vola aje. Waje remo, akusetu hava hamariye na mohana anawe.
3: Bureli hopa sawuma nari ikiti, ipiriti, itaparpwa samwanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

Nauria na wipa wa lakidu bindo dingi dingi hale kale kale kadob dingi dingi hale kale kale kadob dingi dingi hale kale kale kadob dingi dingi. Well done.

0: pajii që janë todë danifikate.
1: Nisëjo funi kërë bulkira panu panzin në ndiu dhe mara kusë kasi që të rëplon kanë se u ushu o kansi ko kur bulkira panu panzin dhe o klimane të rëplon dhe mercado central nëse u a remosa nëse u në bulkira ma kamaka pa masi a saudade bulkira panu panzin dhe ndi miseu ya kuti ya mara kusë kazi kama kutibira në mzaona. Luisa Sabunet unangwa chinkalu wa panu panzin dhe wa kustungereka wa klimane alonga kulimakalute ni nyumba mpepo radio Mosambiki kuti nyatwa inangoi na kumanika na uno nzinda wa kuzitengereka ni tangwe ya kuola nyamvu bulikira panu panzinda malonga kuti mpisa pingasa bulikira panu panzinda ndiye muna kumanika na nyamvu makutubira na mzaone
2: alina shkwadra da sagrada
1: pali pamhamvu ya umangi ya pa sagrada panu panzinda baba nyamvu na kumanika penipale nja kubisa muropa penu ali ya pulishe na kala penipale ya sajiatane pene pimpia kuni nsa kakamu. Nanji kwa ime nabulikiria pene pale nja nyamfu kakamwe.
2: Radi nukusu, nukototori.
1: Pakonde inangwaachi mbuya Francisco Cardozo wa Simba kakamwe. Makamaka basa na chitua na unu nzinde ukusitongereka. Makamaka pa kuika njeru wa zingonu za simente penu mapave. Bulikira mpiso pingasu pia unu nzinde wa kusitongereka.
3: Ista melhora algumas vias de acesso do mercado do Barandão ao
1: Izinji biliku chinja nkati mauno nzinda terkulonga makamaka kusasanyo kwa nseo wanabulikira pansika wa Brandao mpaka pambutu iri sanzingezo wa bwada wa penu Adlingi mbwenye nseo pontu wa sasanyo wa Avenida Maputu. Pinangu binafunefu kutemba nditambu ya nyatu naone kanabali yatu bulikira pachisa cha Muropu na Isidwa kwenye kule kukugumanika makamaka nyatwa ya Nkomoli mwakulibira ya mzaone.
3: Teuma iruzao mwitu forti.
1: Kwa kale kulonga kutachita ngasi ya kali bulikira panu panzinda wa Kilimani mbalonga tangwe ya piaka maku masiri na pinai Kilimani mbada malakali kupaswa chizu ninga nzinde nafuna kusalakano wa pansiku ya nchishanu sumarainu.
4: Antonio Domingo shina mpango za kupangisa kuti kutatarika kwa miseu pontu na nyamfu inaponyo mwa nyanzaya ya kupingiza maganizo utukuko nkati mwa nsindo unwa Kilimani wanafuna kupangisa kupita kwa nsiku makumari na ibozi na taino ya malimwe kupita kwa piaka makumaseri na pinai mbidaka kutindi muntu ntunzuno Kilimani bafambana ntodo bakala nkalamba bakala yavu penu bakala mbuya mbwenye pinango pili kupingiza makajiro utukuko wa unu nsindo wa Kilimani masezi pedepi pragumanika luso ya kusasanya miseo zingasi mbuto pinapa santaba kufamba kwa antu na miotokala. Mwine mwitina nzizi ufema na pindi maku mashano na mapindi mawili. Tirikulonga 21:52 bulikira nkati mwa Radio Mosambiki. Prapasefe mabasa munu nsambezi ya pontu na tete. Tirikulonga mpango za pakati na pakati painu siku ya Mosambiki. Tifungisi nzusuno mpangwa na nzato inoki konseyo. Arafuna kubadesa mabasa kupangisa kuti utamaruki wa michini ya kusangazira nseru ulikuza mbubweza mabasa ale na chita pitunzi tunzi nkati mwa provincia ya Tet.
5: Nyoko mafoto mbozi anazina ya Rafiki Jambo ndiye adachita mbili pa kuma foto pa prasa da independence muno muzido wa Tet adadungunya kuti utamruki wa mfuma za mpisa na michini ya nzeru pia gwesa pansi mabasa kachiteo akukoma mafoto. Analongwa ndi muntu mbodzi adachita mbili ya kuma mafoto ntsembe za boma, ntsembe za anthu bure pabodzi na anthu akafuna kukoma mafoto pentru ndimina tratu ya nkhope mbuto sinasiyana muno muzido wa Tet na madistritu anango. Jambo adumbira kuti iye apata basa na pikiku pia kusiana siana aenda ku madistritu nsena muno provincia Tete akoma mafoto penu minatatu ya nkhope kumashikola mwenye mizino kudungunya tangwa kuti nsika wakangwa kuti waterera. Rafiki Jambo alonga mafulaniwa tangwa kumbukira nziku kumi na zifemba za ntandeno nziku nja kuma mafoto maziko nsena pas kuti anakama mafoto chenjino asafunika kudziwa mizizi na mapatiro ache a foto maseze kuti asakoma anango na mitokodzi ya manja. Mbativeni kulonga kwachi.
6: Ife anikachilo tikauzo kuti mano foto zabwino imwepo mubwere kuyambira kumashibese foto za foto zabwino kuyambira mashibese ate days mez porque temperatura imbakhale libuno bwino apambo kuyambira mbo ka

wakhonterere nkhabe kugumanika anthu akuimba bamaso nkhabe alapilonga pene pimbani mwapangwa nani mwapiva kupi ine ndapiva mu radio epidalonga tenepo maso apa ponye maso apa kwati wa simanya zvimwe baba rai funa longa pya unthata wa basi wa ndava kwangana andu afa mwaona nkhabe adakupangani mbani wa ndapiva na mbuya ngana nthambi yachi.